ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lami nibabuzile abasiyonga bewubiphiswa when I'm done chongani bo siyabona ngimnesti msami sizile thile